next door. Ni bise bonga bantu pela bangon. Oba na imbali peling ignore. Kuti go kote ngale next door. Ni bise bonga bantu pela